0: Asoy!
1: Asoy!
2: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.